주님 mwema, katulete amani, katufikishia mioyoni, aiye na Yesu asimuache. Katulete amani, katufikishia.

0: wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani, nipeni sasa na posi.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.